0: Bygone, 100% knockdown!
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
8: Basta pag nilalagnat,
9: dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
9: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is a generic name of Bijessic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Bijessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Bijessic.
14: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GV99.1.
15: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
16: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera, every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

Alam mo kung ano ang mahirap? Hindi yung ikaw ang bunso. Hindi rin yung ikaw ang panganay. Kundi yung ikaw yung nasa gitna. Yung hindi ikaw ang unang inaasahan. Pero hindi rin ikaw ang huling inaalagaan. Yung minsan, pakiramdam mo, nandiyan ka lang, pero hindi ka talaga napapansin. Minsan, hindi naman kulang ang pagmamahal ng pamilya. Pero bilang middle child, may mga pagkakataong pakiramdam mo kailangan mong mas galingan, mas magpakabait, o mas magpakatatag para lang mapansin. Good morning mga ka-vibes! Kasama na naman ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, para sa programa ninyong MKM mula kay Maestro. Dito pa rin yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1. Kamusta mga ka-vibes? Na-miss nyo ba ako kasi last week wala si DJ Donnie? Nagpahinga eh. Nagkasakit. Alam nyo na, tumatanda. Kaya madalas, nagkakasakit. O yun mga ka-vibes ha, na-miss nyo ba ang inyong maestrong hugotero? Well, hindi na ngayon dahil makakasama nyo ko hanggang alas 12 ng tanghali ngayon sa ating programang MKM. At narinig nyo ba ang ating unang hugot? Ay nako, ito ay patungkol sa ating mga middle child. Huhugot na ang ating mga middle child ngayong umaga at ulit magkakarinigan po tayo from 9 a.m. to 12 noon. Tatlong oras tayong maghuhugotan at syempre po kailangan ninyong abangan yung iba't ibang segment po natin tulad ng three songs na kung saan magbibigay tayo ng tatlong dahilan, tatlong reason patungkol sa ating topic ngayong araw. At syempre, mamaya sa second hour ng ating program, mapakikinggan ninyo ang ating tula na mula kay Maestro. Ngayong araw mga ka-vibes ay pag-uusapan natin ang kwento ng mga taong madalas nasa gitna ng pamilya. Pero minsan, pakiramdam nila, sila ang naiiwan sa gilid. Ang ating mga middle child. Alam nyo ba mga ka-vibes yung kasabihan na ang panganay ay para sa unang responsibilidad? At ang bunso naman ay madalas na baby ng pamilya. Sana all. Pero paano naman yung nasa gitna? Yung hindi na bunso, hindi rin panganay. Yung kadalasan, siya yung marunong umintindi, kaya hindi nagaanong tinatanong kung okay pa ba sila. Yung tahimik na nag-a-adjust para sa lahat. At dahil sanay silang hindi laging napapansin, natututuloy silang itago na lang yung kanilang nararamdaman. Yan ang hugot
ng mga middle child, mga ka-vibes ha. Kaya abangan po ninyo kung ano pa yung mga iba't iba nating malalaman patungkol sa middle child, sa hugot nila sa kanilang buhay. At kung may mga middle child po na nakikinig ngayon sa ating programa, ay maaari po kayong humugot sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 o hindi naman kaya sa numerong 0908-516-4466. At maaari din pong i-follow ang ating iba't ibang social media accounts at mag-iwan ng message, lalong-lalo na sa ating Facebook page, www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM, and of course, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306, and of course, sa YouTube Channel GV99.1, your good vibe station. Kung wala po tayong radyo, hindi problema yan, at maaari pa rin kaming mapakikinggan sa mobile phones. I-download lamang ang sumusunod na app sa Radio Garden app at ang MixLR app, o hindi naman kaya'y bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just search www.mixlr.com/gv-991. Oras sa buong Pilipinas, it's 9:17, at ang oras na ito ay hatid sa atin ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos. And they are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Yan mga ka-vibes ha. Magkakarinigan ulit tayo mamaya. Kaya samahan nyo ko mga ka-vibes sa usapang puno ng katotohanan, hugot at pag-asa. Dito lang yan mula kay Maestro, sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, your good vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: It's Mele

Mga ka-vibes, muling nagbabalik ang programang mula kay Maestro, kasama pa rin ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donnie, sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1. Sa mga kaka-tune in lamang ngayong umaga o hindi naman po kaya kaka-turn on lang ng kanilang mga radyo, ay ang topic po pala natin ngayon ay patungkol sa tahimik na laban ng mga middle child. Kasi po kanina sa paninimula o pagsimula ng ating program, nasabi po natin doon sa ating paunang hugot ay yung mga hugot ng ating middle child. Kaya naman po, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa mga middle child po dyan, ay maaari po ninyong i-share yung inyong hugot bilang isang middle child sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Gayun din po, paki-follow na rin ang ating iba't ibang media, ang ating iba't ibang media social media accounts sa Facebook page at www.facebook.com/gv991, sa TikTok gv991fm, sa X and Instagram at gv991, sa Signal TV channel 306, sa ating YouTube channel, just search GV99.1, Your Good Vibes Station. At syempre, sa ating MixLR at Radio Garden, sabi nga natin, kung wala man po tayong radyo ay hindi problema yan. Dahil maaari po ninyong i-download ang mga susunod or mga sumusunod na application sa ating phones, tulad na lamang ng Radio Garden app, gayon din ang MixLR app, o hindi naman kaya'y bisitahin ang mismong website po nito, www.mixlr.com/gv-991, at maaari na po ninyong mapakinggan ang lahat ng mga programa, gayon din po ng mga paboritong DJs ninyo sa GV99.1 24/7. And of course, we have 29 listeners ngayon sa MixLR app. Sa lahat po ng nakikinig sa MixLR, isang magandang umaga sa inyong lahat. And welcome po sa ating segment na Three Sons, kung saan magbibigay tayo ng tatlong dahilan, tatlong realization, o tatlong aral na pwede mong dalhin sa araw mong laban sa buhay. At dahil nga po ang topic natin ngayon ay patungkol sa mga tahimik na laban ng middle child, therefore, ang three sons po natin ay ang tatlong bagay na nararanasan ng middle child. Kaya, umpisahan na po natin kung ano yung tatlong bagay na nararanasan ng middle child. Ang unang bagay na na-experience o nararanasan ng middle child, mga ka-vibes, ay natututo silang mag-isa. Dahil hindi sila yung sentro ng atensyon. Madalas, mga ka-vibes, ay natututo silang ayusin yung mga problema nila na sila lang mag-isa. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil nasanay silang walang nagtatanong. No? Siguro mapapansin natin, disclaimer lamang, hindi naman lahat ng middle child ay ganito. Maybe most, karamihan, o kung hindi naman karamihan, may mangilan-ngilan na middle child po na nakaka-experience ng ganito na natututo silang mag-isa. Ako, sarili ko, middle child ako, and na-experience ko ito na matuto o natuto akong mag-isa, mga ka-vibes, no? So, isa po ito sa mga bagay na nararanasan ng mga middle child, yung natututo silang mag-isa dahil wala namang nagtatanong kung okay ba sila, kung kamusta sila. Madalas kasi ang atensyon ay nasa panganay at nasa bunso. Again po ha, disclaimer lamang, hindi lahat ng pamilya at ng middle child ay nakakaranas ng ganito. Pero may mangilan-ngilan o karamihan maybe ng mga middle child po ay na-experience ito.
natututong mag-isa. Kaya kung meron tayong panahon, may oras tayo para kamustahin po yung ating middle child, eh gawin na po natin ito, no? Kasi sila lang o tayo lang naman, I mean, yung hinihintay nilang magtanong sa kanila kung okay ba sila. Dahil nga nasanay silang mag-isa. Ang ikalawang bagay na nararanasan ng middle child, mga ka-vibes, ay madalas silang maging people pleaser. Again, disclaimer, hindi po lahat. Dahil gusto nilang maramdaman na mahalaga sila, kaya anong ginagawa nila? Ginagawa nila ang lahat para mapasaya ang ibang tao. Kahit sila na yung napapagod. Yun ang madalas na hugot ng ating middle child. Nagiging people pleaser sila. Kailangan ma-please lahat nila yung tao sa paligid nila. Diba? Kaya naman ginagawa lahat nila. Lahat ng bagay na pwede nilang gawin. Nang sa ganon, mapasaya lamang tayo. Nang sa ganon, mapasaya lamang yung mga tao sa paligid nila. Dahil madalas po o karamihan sa ating middle child, sila ay people pleaser. Ngayon naman, dumako na po tayo sa ikatlong bagay na nararanasan ng middle child. Sila yung tahimik na tagapag-ayos ng pamilya. Anong ibig sabihin nito, mga ka-vibes? Kapag may hindi pagkakaunawaan, sila yung madalas na nasa gitna. Sila yung tagapakinig, tagapayo, tagapamagitan. Pero bihira silang tanungin kung sila naman ay okay pa ba. Diba, mapapansin natin, pag merong hindi okay o hindi naman kaya ay may away sa pamilya, ang madalas na nagiging o nag-aayos ng problema ay walang iba kundi yung middle child. Sila yung middleman para pag-ayusin yung dalawang party, yung dalawang tao. Pero bihira silang matanong kung sila ba ay okay pa. Yan po ang tatlong bagay na nararanasan ng middle child, mga ka-vibes. Ulitin lang po natin, disclaimer lang din po, hindi lahat ng mga middle child po natin ay nararanasan yung mga ganito. Maybe most or mangilan-ngilan po sa mga middle child ay na-experience po nila ito. Ang una ay natututo silang mag-isa. Pangalawa ay madalas silang maging people pleaser. At ang ikatlo naman, sila yung tahimik na tagapag-ayos ng kanilang pamilya. At bago matapos ang ating segment, bigay ko lang yung POV ko, mga ka-vibes. Para sa akin, ang middle child ang isa sa pinaka-independent na tao sa pamilya, mga ka-vibes. Totoo yan at base rin po yan sa aking karanasan. Hindi dahil pinili nila, kundi dahil iyon yung itinuro ng sitwasyon sa kanila. Natututo silang lumaban ng tahimik, natututo silang tumayo nang walang masyadong suporta, at natututo rin silang mahalin ng iba kahit minsan, mga ka-vibes, pakiramdam nila ay nakakalimutan sila. Yan ang ating three songs ngayong araw na ito, July 5, 2026. Ako si DJ Donny at ito ang inyong programang MKM. Magbabalik tayo makalipas lamang ng ilang tugtugin at paalala dito sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

Muling nagbabalik ang inyong programang MKM mula kay Maestro, kasama pa rin ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donny. Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes. At dahil nasa second hour at second segment na rin po tayo ng ating programa, ibig sabihin lamang niyan, tayo na po ay babasa ng tula na ito ay mula kay Maestro. Pero bago natin basahin yung hugot tula natin ngayong linggo, time check muna tayo. Oras sa buong Pilipinas, 43 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At ang oras ay hatid sa atin ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos. They are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Gayun din mga ka-vibes ha, kung meron po tayong gustong i-share, hugot sa ating topic ngayon patungkol sa middle child, ano po ba yung mga hugot, pinagdadaanan, naranasan ng ating middle child, ay maaari po ninyong i-text yan sa mga sumusunod na numero. 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Gayun din, maaari din po ninyong i-follow ang ating Facebook page, www.facebook.com/GV991, sa TikTok, GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306, at maaari din kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Just type or search at GV99.1, Your Good Vibe Station. Kung wala po tayong radyo, hindi problema yan at mapakikinggan pa rin ang mga paboritong DJs at programa ng GV99.1 24/7. I-download lamang ang Radio Garden app, gayon din ang MixLR app, o hindi naman kaya ay bisitahin ang mismong website at www.mixlr.com/GV-991. Kanina habang off-air po tayo mga ka-vibes, meron po tayong mga ka-vibes na nagre-request ng kanilang mga song at nagpapabati na rin. Tulad na lamang ni ka-vibes 7969, "Good morning DJ Donny, pakiplay nyo po ang Forevermore by Paul Bennett. This is Gretchen from Parac, Pampanga. Thank you." And ang isa pa po nating ka-vibes, si ka-vibes 3016, "Good morning DJ Donny, pwede po bang mag-request ng I Don't Want to Live Without You by Foreigner?" And salamat po. At lahat ng mga nabanggit po nating nire-request ng ating mga ka-vibes na mga kanta ay napatugtog na po natin kanina, no? So muli po, yan po yung mga numero, 0967-069-5768 at 0908-516-4466, na kung saan pwede po kayong mag-request ng mga awitin o hindi naman kaya'y i-share ang inyong hugot sa ating topic ngayon. At syempre, hindi na po natin patatagalin pa ang ating MKM. Ang topic po natin ngayon ay patungkol sa tahimik na laban ng middle child at ang pamagat ng ating tulang sasambitin ay nasa gitna. At ito ay mula kay Maestro. "Hindi ako ang unang ipinagdiwang sa tahanan. Hindi rin ako ang huling pinaglalaanan. Ako'y tahimik na pahina sa pagitan ng kwento. Naroon naman, ngunit madalas hindi sentro. Habang ang panganay ay hinuhubog maging matatag at ang bunso'y inaarugang tila kay sarap
ng yakap. Ako na may natutong maghintay ng tahimik na baka isang araw ako rin ay mapansin kahit saglit. Hindi ko naman hinilinga ang lahat ng atensyon ni ang maging dahilan ng bawat selebrasyon. Ang hiling ko lamang sa bawat pagdaan ay maramdamang may puwang din ako sa inyong isipan. May mga gabing nakangiti akong nakahiga. Pero may mga tanong na ayaw mawala. Sapat ba ako? Nakikita niyo pa ba ako? O baka sanay na kayong nandito ako, kaya hindi na napapansin pa. Kapag ako'y tahimik, akala nila'y matatag. Kapag hindi nagsasalita, akala nila'y sapat. Hindi nila alam sa likod ng bawat ngiti, may pusong naghihintay ding marinig ang salitang, "Ikaw naman, sandali." Marami akong pangarap na hindi ko naikwento. Marami akong laban na ako lang ang nakaaalam nito dahil sa pagiging sanay na umintindi. Natuto na rin akong itago ang sakit ng palihim gabi-gabi. At ang pinakamahirap sa pagiging nasa gitna ay hindi ang pagiging pangalawa o pangatlo sa lista, kundi ang pakiramdam na kahit mahal ka naman nila, minsan para kang aninong naroroon ngunit hindi nakikita. Pero natutunan ko ring mahalin ang aking lugar. Kahit hindi ako ang pinakasilaw na bituin sa kalangitan. Dahil ang mga bituing hindi man pinakamatingkad sa gabi, sila rin ang nagbibigay liwanag kapag madilim ang paligid. Kaya kung may middle child na nakikinig ngayon, na minsan ay pakiramdam ay nakakalimutan ng panahon, gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa sa laban at may halaga ka kahit hindi ka palaging nasa unahan.

Mga ka-vibes, ang tula nating ito ay para sa mga middle child na lumaki, na marunong umintindi, mag-adjust at manahimik. Yung mga taong hindi naman kulang sa pagmamahal, pero may mga pagkakataong pakiramdam nila ay hindi sila gaanong napapansin. Ang pinakamasakit na bahagi ng tula ay yung linyang kapag ako'y tahimik, akala nila'y matatag. Kapag hindi nagsasalita, akala nila'y sapat. Dahil maraming middle child, mga ka-vibes, ang nasanay na hindi magsabi ng nararamdaman dahil sanay silang umintindi. Iniisip ng iba na okay lang sila palagi. Pero ang totoo, sila rin ay napapagod. Sila rin ay nasasaktan. Sila din ay nangangailangan ng yakap, pag-unawa at pagkilala. At ang mensahe ng tula ay hindi tungkol sa sama ng loob. Ito ay tungkol sa pagpapaalala na ang mga taong tahimik ay may damdamin din. Na ang taong laging umiintindi ay gusto ring maintindihan. At na ang middle child o ang isang middle child, mga ka-vibes, kahit hindi palaging nasa sentro ng atensyon, ay may napakahalagang lugar sa pamilya na hindi kailanman mapapalitan. Yan ang ating hugot tula sa ating programa nga Mula kay Maestro. Muli ako si DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero. Manatili lamang kayong nakatutok, nakikinig dito sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan at ito ang mga winning numbers.
1: 23, 13. At para sa mga winning numbers, 23, 13.
2: Your Good Vibes, GV 99.1.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV 5, kasi iba sa 5.
4: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
5: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
6: Talaga lang ha?
5: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
6: Sandali, hindi pa ako tapos.
5: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
6: Thank you so much, amen!
5: Nakakalungkot.
7: Grabe kayo eh.
5: Minsan,
6: akala ko ba, baby mo ako?
5: Nakakatakot.
7: Huwag mo nang isipin yun.
5: Minsan, nasa taas.
8: Lahat ng araw sa inyo.
5: At minsan,
9: titikman ninyo ang patas ng isang api!
5: Nasa ibaba.
10: Oh, sinabi mo pa.
5: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
11: GV99.1.

oras sa buong Pilipinas. 11:51 AM at ang oras ay hatid sa atin ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Open for franchise again soon and stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. And speaking of Facebook, you can follow our Facebook page. Just search or type www.facebook.com/GV991. Gayun din sa iba pa nating social media accounts sa TikTok, GV991FM, sa X and Instagram at GV991. Sa Signal TV, channel 306, and of course, you can subscribe to our YouTube channel, GV99.1, or Good Vibe Station. At maaari nyo pa rin kaming mapakinggan online sa mga sumusunod na apps, MixLR and Radio Garden, or hindi naman kaya ay bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/GV-991. Mga ka-vibes, muling nagbabalik si DJ Donny para sa programa ninyo nga mula kay Maestro. Dito pa rin yan sa inyong nag-isang number one Good Vibe Station ng Bayan, GV99.1. And we are about to end our program, mga ka-vibes. Kaya naman yung mga pahabol na mensahe ng ating mga ka-vibes, baka sila ay magtampo. Pasahin na natin. Baka hindi na makinig next week. Okay. So, sa ating Facebook page, kanya-nya ninyo, new good morning, DJ Donny, listening from Malabanas, Burgos Street. Can I request song para sa akin by City? At maraming salamat. Gayon din ang ating ka-vibes na si Catherine Santos. Ibinahagi niya kung ano yung kanyang karanasan bilang middle child. A blessed Sunday sa'yo, DJ Donny. Middle child din ako, DJ Donny. Ang alam ko, masayahin ako at mapangunawa sa mga kapatid ko. At tama na namamagitan din para sa kaayusan ng pamilya. Pakiplay po sana ang Through the Years by Kenny Rogers. Thank you, ingat, at God bless. And of course, sa ating text line, si Mami Vines. Good morning, DJ Donny. Happy Sunday at pa-request po ng Count On You. Thank you, God bless you always, from Mami Vines. Okay, sa lahat po ng mga ka-vibes natin na sumubaybay, nakinig, nakihugot ngayong linggo, maraming salamat po. At bago natin iwanan ang ating programa o matapos ang ating programa, mga ka-vibes, kung ikaw man ay isang middle child na nakikinig ngayon, gusto ko lang malaman mo na nakikita ka. Maaring hindi palaging nasasabi, o hindi naman kaya ka-vibes, maaring hindi palaging naipaparamdam. Pero ang mahalaga ay ipinararamdam nila na ikaw ay importante. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. At hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo para mahalin ka. At kung minsan man, pakiramdam mo, nasa gitna ka ng lahat, ngunit walang nakakapansin. Just remember this. Ang pagiging nasa gitna ay hindi nangangahulugang hindi ka mahalaga. Minsan, ikaw yung nagsisilbing tulay na nagdurugtong sa pamilya. Ikaw ang tahimik na lakas. Ikaw ang pusong marunong umintindi. At para sa lahat ng middle child na nakikinig ngayon, salamat sa inyong katahimikan. Salamat sa inyong pag-unawa. At salamat dahil kahit maraming beses kayong nakaramdam na hindi napapansin, patuloy pa rin kayong nagmamahal.
ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, sa programang MKM mula kay Maestro. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga ka-vibes. Ingat palagi at magandang araw sa inyong lahat. Kaya naman manatili lamang nakatutok, nakikinig dito sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: It's Melee.

0: July na. July 5, 2026. At yes, ito pala ng inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Siyempre, dito pa rin sa inyong nag-iisang programa para sa mga titang ina, titong ama, at kay Jan. Siyempre, wanna know why ang programang will always answer your whys. 3:18 na napakainit na hapon. Ayan, kumusta po kayo mga ka-vibes? Sana po okay lang kayo. Oh, na-miss ko kayo. Oh, no, 1 week. Kumusta ang inyong July? Oh, ayan, natapos na natin ang aking birth month. Tapos na ang buwan ng Hunyo. Oh, kaya naman, Hulyo na. Kaya naman, samahan nyo ako hanggang mamayang 6 p.m. mga ka-vibes. At kung kayo ay may mga rewind weekend song requests, mga shoutout, mga pabate, at kung ano-ano pa. I-text nila lang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At syempre, pwede nyo kaming sundan sa aming mga social media accounts sa X and Instagram at GV991. Kung kayo po ay subscriber ng Signal TV, maririnig nyo kami sa channel 306. And of course, you can follow us, subscribe sa aming YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. Para mapakinggan nyo kami anytime, anywhere, kahit nasan man kayong lugar sa mundo, basta meron kayong internet connection at ano-ano pang connection yan, eh, mag-download na ng Mixler app at Radio Garden app and just search GV99.1. O kaya naman, you can browse sa www.mixlr.com/GV-991. Mga ka-vibes, masusundan nyo rin kami sa aming TikTok, GV991FM. At para sa mga updates, ano ang bago mga ka-vibes? At ang aming mga podcast ay nandyan kung gusto nyo panoorin ulit. Saan pa ba? Kundi sa aming Facebook page at www.facebook.com/GV991. Anong merienda natin? Aba, mag-isip-isip na kayo ng masarap na merienda, pero ako may sasuggest ko sa inyo. Murang-mura at napakasarap pa. Actually, ito ang aking binigay na pamerienda o padagdag sa handa ng tito ko na nag-birthday noong July 3, bumili ako para sa kanya ng 2 Delish Cheese Dough Pizza. Oh, diba? Kaya naman mga ka-vibes, mag-order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. So narito na yung mga maagang bumabati. Nagpapa-shoutout mula kay Gretchen ng Porak. Good afternoon, DJ Amir. Pakiplay nyo naman ng Anywhere For You by Backstreet Boys. At syempre, mula kay 3016. Good afternoon, DJ Amir. Pwede po bang mag-request ng I Love The Way You Love Me by Boyzone? Salamat po. I-play natin yan later. Pero bago yan, ako'y babalik. Ano muna tayo? Tugtugan muna tayo. Indak-indak muna tayo para gisingin ko kayo sa inyong mga siesta ngayon. Ayoko. Hindi pwedeng kayo lang ang nagpapahinga ngayon. Dapat samahan niyo ako. Yes, again, this is DJ Amir making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes.
1: Hey, ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic.
6: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: bygone, 100% not down.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo, eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titik ba ninyo ang batas ng isang apel?
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: Your ultimate weekend rewind of pop and slow jam. Spanning from 3 decades, from the 70s to the 90s. Only here at GV99.1, your good vibes.

we're back mga ka-vibes, 3:43. Ayan, napatugtugan yung mga song requests nyo mga ka-vibes ha. Oo, at alam nyo ba may tatanong ako sa inyo? At dahil ganda kawa ng segment ngayon, at nutrition man. Bakit daw July ang nutrition month? Dahil ang Tagalog ng vegetable ay July. Walay. Sige na nga, dako na nga tayo sa ating ganda kawala segment. Ayan, at eto na naman. At ating pag-uusapan, ang nutrition dahil ngayong buwan ng gulay. Buwan ng gulay ay nutrition month. O yan. Excuse me po. Marami tayong naririnig na mga tips sa pagpapapayat, diba? So, ang problema, hindi natin alam kung alin ba talaga ang totoo at alin ang haka-haka lang. May nagsasabing huwag kang kumain pagkatapos ng alas 6 ng gabi or yung after 6, sabi nila. May nagsasabi naman, tanggalin mo ang kanin para ka pumayat. Yes. Oh. At meron ding naniniwalang, yung alam mo yung hindi nga siya kumain ng kanin. Pero kumain naman siya ng 1 kilong pasta. O kaya ay 50 pesos na pandesal. Okay, sige, di kumain ng kanin. At meron ding naniniwalang kapag pinagpawisan ka ng sobra, ibig sabihin ay maraming taba ang natunaw. Pero totoo nga ba ito? Kaya mga ka-vibes, ngayong araw na to ay busisiin natin ang ilan sa pinasikat ng mga myths versus facts. Fact. Sa pagpapapayat. Ayan. Kaya alamin natin, ano ang unang myth? Hindi ka dapat kumain pagkatapos daw ng 6 p.m. Ito naman ang fact. Hindi ang oras ng pagkain ang pangunahing dahilan ng pagdadagdag ng timbang, mga ka-vibes. Ang mas mahalaga ay ang kabuang dami ng calories na kinakain mo buong araw. Kung nagtatrabaho ka hanggang gabi o late ang dinner mo, okay lang kumain basta tama ang serving at healthy ang pagkain. Hindi ang alas 6 ang may kasalanan. Ang overeating ang dapat nating iwasan. Myth number 2, rice is always the enemy. Fact. Hindi masama ang kanin, mga ka-vibes. Ang kanin po ay source ng carbohydrates na nagbibigay ng energy sa ating katawan. Ang problema ay kapag sobra ang serving at kulang ka sa gulay, prutas at protina. Hindi kailangan tuluyang alisin natin yung kanin kung wala namang medical reason. Balance is the key. Alam nyo po mga ka-vibes, meron na akong halos sa 6 na taon na hindi talaga nagra-rice. But dahil natutunan ko po ang calorie deficit. Oh, yan, natutunan ko siya. Minsan hinahihilo po ako. Hihilo ako dahil 1 meal a day ako. Eh, sobrang dami po naming trabaho sa aming tanggapan dahil napakasipag ng aming boss. At shout out sa aming boss. Ayan, si Boss Joe Tanglaw. Hindi ko po masabayan ang energy niya. Kaya naman, sinubukan ko pong kumain ng carbohydrates. Ayan, oo. At ano yung carbohydrates na kinain ko? Like, ano yata, sandwich. Ayan. Kasi iniiwasan ko nga po yung carbs. Ayun, para po akong nagkaroon ng dagdag na enerhiya. Kaya huwag tayong hindi mag-rice. Ngayon, kung talagang tulad nyo si DJ Amir na talagang allergic sa rice dahil natatakot siya sa pagtaas ng sugar, pwede naman po yung shirataki rice. Ayan, oo. Yan po yung kinakain kong rice. Ayan, very low in calorie and low in carbohydrates at zero sugar. O, yan ha. Susunod, myth
Number 3. Sweating means burning fat. Fact! Ang pagpapawis po ay paraan ng katawan para magpalamig. Kapag marami kang pawis, ang nawawala ay tubig, hindi taba. Yun na, malinaw yun ha. O, kaya kahit bumaba ang timbang mo, pagkatapos mag-exercise, kadalasan ay water weight lang yon. Babalik ka pa rin kapag uminom ka ng tubig. Ang tunay na fat loss ay nangyayari kapag tuloy-tuloy ang healthier eating at regular physical activity. Myth number 4. Skipping meals is the fastest way to lose weight. Fact. Kapag palagi mong nilalaktawan ng pagkain, mas malaki ang posibilidad na sobra-sobra ang kainin mo sa susunod na meal. Maaring yung bumagal ang metabolism at mawalan ka ng energy. Mas mahalaga ang tamang pagkain kaysa sa hindi pagkain. Kung susubok ka, ayan. Tulad ni DJ Amir ng intermittent fasting o 1 meal a day o yung tinatawag na OMAD, siguraduhin na aangkop ito sa iyong kalusugan at kumukuha ka pa rin ng sapat na nutrients. Hindi ito para sa lahat mga ka-vibes ha. Kaya mahalagang makinig sa pangangailangan ng iyong katawan at kumonsulta sa healthcare professional kung kinakailangan. Ayan, share ko lang po mga ka-vibes. 1 meal a day lang po ako since March. Ayan, at alam nyo ba na nung una'y nawiwirdohan po ang aking mga kasama sa trabaho sa akin at di daw ba ako nang hihina? Di daw ba ako nang lalambot? Pero kitang-kita naman nilang energy ko, like today, because I am checking my calories. At syempre, puro kinakain ko po mga low-carb at masusustansyang gulay at protina. Okay? At nag-lose na po ako ng ilang kilo, pero hindi ko sasabihin ko ilan. Secret. Bonus myth! Mas mabilis pumayat kapag hindi ka kumakain ng taba. Fact, hindi lahat po ng taba ay masama. May healthy fats na kailangan ng ating katawan tulad po ng mula sa isda, avocado, mani at olive oil. Ang tamang uri at tamang dami ng taba ay mahalaga po para sa ating puso, utak at hormones. Kaya mga ka-vibes, sa panahon ngayon, napakadaling maniwala sa mga napapanood natin sa social media. O kaya kung saan-saan lang nating naririnig. Eh, pero tandaan natin, hindi lahat ng trending po ay tama. At hindi lahat ng mabilis na paraan ay ligtas. Ang tunay na pagpapayat ay hindi tungkol sa pagpapagutom sa sarili o pagsunod sa kung ano-anong diet trends. Ito ay tungkol sa pagmamahal po natin sa ating katawan. Kaya pag mahal mo sarili mo, piliin mong pakainin ito ng masustansya. Piliin mong gumalaw, piliin mong magpahinga, at piliin mong maging healthy. Hindi po para lang pumayat, kundi para mas humaba at gumanda ang kalidad ng iyong buhay. Kaya ngayon, Nutrition Month, gawin nating layunin ng maging mas informed kaysa ma-impluensyahan ng mga myths. Dahil ang tunay na ganda ay nagsisimula sa isang malusog na pangangatawan at tamang kaalaman. 3:52! Kaya naman, gumalaw-galaw tayo. Ayan, baka ma-stroke. Oo, ayan. Dahil napakainit ng panahon, gustong-gusto ko ngayon ng malamig. Kaya pagka-break, ako'y magpapalamig muna. Isa munang Ice Ice Baby galing sa Vanilla Ice. This is DJ Amir sa programang Wanna Know Why sa ating segment na Ganda Ka Wanna. Making you feel good anytime, anywhere. This is GV 99.1, your good vibes.

tayo po'y nagbabalik. 4:29 in the afternoon. Ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. At tayo po ay live na sa ating Facebook page. Saan ba matatagpuan yun? Sa www.facebook.com/GV991. Uy, pakilike and share. Baka naman. Ka-vibes at ako wala pa kayong naiisip na merienda for today. Eh ano pa ba kundi saan pa? At mag-order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos lang. Open for franchise again soon, kaya stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Ayan mga ka-vibes, so diba, babati muna ako sa mga birthday celebrants kasi alam nyo na, baka naman. Ayan, happy birthday, belated muna sa aking tito Gani, isa Gani Reyes, so, na pinadalan ko nga ng Delish Cheese Dough Pizza. Diba, bongga siya. At syempre, belated happy birthday din sa aking friend, si Noreen Abrahano, this last June 4. Happy birthday. At today, birthday po ng aking teacher nung high school sa agriculture. Ay, agriculture ba siya o PE? Oo, yan. Pinalo po ako niyan. Kasi sobrang ingay ko. Lagi po akong nakalista sa noisy. Sobrang dal-dal. Oh, yan. Oh, ang galing nito eh. Teacher ko na to. Yan. May kakambal po siya. Ayan. Si Ma'am Josephine Mateo. Ayan. Ma'am Josephine, happy birthday kay Michelle Gallardo. Kay Mike Jello Pineda Marquez, happy birthday. At bukas, advance happy birthday kay Jeffrey De La Cruz. Kay Kuya Rolly Rovelledo sa aking batch na si... sino pa yun? Si Vivian. Ayun, si Vivian. Uy, belated happy birthday din kay Volta. Ayan, kay Mark Hill. Ang assistant ng basta ayoko na sabihin, politiko yun. Basta si Mark Hill. Ayun, happy birthday sa iyo and belated happy birthday din kay Sis Irene De Vera. Kay Kuya Willie De Vera. And of course, happy birthday din kay Ferdinand Marsan, Jackie Katakutan, kay Butch Huliganga, ang kaibigan ng aking kapatid dyan sa Qatar na si Tonton, kanyang tropa, si Butching Huliganga, happy birthday. Belated happy birthday din kay Pastor Dan Kato. And belated happy birthday din kay Manong Bernie Colliado. Sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, July 5, 2026, happy birthday! Mabuhay kayo hanggang gusto nyo at ito ang aking birthday song para sa inyong lahat.

0: happy, happy birthday po sa lahat ng mga nagbo-birthday ngayon. Lahat ng mga ka-vibes natin, happy, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Ayan, at 4:33 na po ng hapon. Naman tayo ay mabilis na dadako na sa ating topic this afternoon.

why we need to become a better human being? Yan, syempre mga ka-vibes. May tanong ako sa inyo. Kapag tinanong kayo, ano ba ang gusto mong baguhin sa sarili mo? Ano kaya ang isasagot mo, ka-vibes? Minsan kasi gusto natin maging successful, mas mayaman, mas maganda ang buhay, maraming maleta. Ay, iba pala yun. And yes, ngayong araw na to, ipag-usapan natin ang isang napakahalagang paksa. It's becoming a better human being. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect, ha? Well, nothing and no one is perfect. Ayan. Hindi rin ito tungkol sa pagpapakita na mabuti tayo sa harap lang ng ibang tao. Ito ay tungkol sa araw-araw na pagpili na mas maging mabuting tao kaysa kahapon. Mga ka-vibes, be the person you want to meet. Kung gusto mong makatagpo ng mabait na tao, aba eh maging mabait ka rin. Yan, diba? Kung gusto mo maging honest ang mga tao sa'yo, maging honest ka rin. Diba? Sabi nga nila, be the kind of person you are praying for. Huwag nating hintayin na yung iba ang unang magbago, ka-vibes. Minsan tayo rin ang sagot sa panalangin ng ibang tao. Yan na. Malinaw yan. So kung gusto nyo ng someone na ma-meet nyo na mabait, eh dapat maging mabait din tayo, 'di ba? Next is treat everyone with kindness and respect, mga ka-vibes. Libre ang pagiging magalang o respetado o ang magbigay ng respeto. Hindi porke mataas yung posisyon mo o mas mahalaga ka na, mas importante ka na. At hindi rin porket simple ang trabaho ng isang tao, eh mas mababa na yung halaga niya. Halimbawa, janitor, messenger, security guard, vendor, driver, boss, empleyado, lahat tayo ay tao, ka-vibes. Pare-pareho tayong may pinagdadaanan. Kaya ang respeto ay hindi dapat pinipili.

0: But most especially to you, thank you. God bless you always from Mommy Pines. Hello, Mommy Pines. I miss you, Mommy Pines. O, yan. O, sige. Ayan, di ko na naman nakikita. Ayun, o. Ayan, nakita ko na. Hello, happy watching, Rosalind Delo Menor. Hello, tol. And happy watching din kay Christina Henson. Happy, good vibes, everyone. Catherine Santos, a blessed Sunday sa'yo, DJ Amir. Pakiplay ang special memory by Iwi Laurel. Thank you, ingat, and God bless. Thank you po sa inyo. Ayan. Susunod, learn from your mistakes. Ayan, lahat tayo nagkakamali, ka-vibes. Ang importante ay hindi kung ilang beses kang nadapa. Ang importante ay kung ilang beses kang bumangon. No? Taray. Huwag mo hayaang ang pagkakamali mo ang magdidikta sa future mo, ka-vibes. Forgive yourself. Learn. Move forward. Eto pa nga. Matutong tumanggap ng constructive criticism. Hindi lahat ng puna ay paninira. May iba kasi, konting bagay, masyado ng defensive, o iniisip agad, ganun, paninira agad yun, di ba? May mga taong pinupuna tayo dahil gusto nilang makita tayong mas gumaling. Yan. Hindi ibig sabihin na kailangan mong tanggapin lahat ng sinasabi nila, ka-vibes ha? Pero maging bukas tayo sa posibilidad na baka naman may punto naman sila. Sometimes growth begins where our pride ends. Learn to say, I'm sorry. Oh, ang tunay na malakas na tao, marunong umamin kapag nagkakamali sila. Hindi kabawasan sa pagkatao ang paghingi ng sorry. Mas nakakababa ng dignidad yung paulit-ulit na pagdadahilan kaysa sa simpleng sabing, sorry ha. Kasi yung iba eh, alam na nga nilang mali sila, di ba? Denial pa. I-justify pa nila. Sila ang tama. Yan, oo. Sa halip na alam naman nilang nagkamali sila, alam naman nila na nakakagawa sila ng masama, alam naman nila na nakasakit sila ng damdamin, ay gina-justify o dinideny. Alam nyo ka, vibes. Hindi naman nakakataas ng pagkatao yun. Okay, humility heals relationship. And of course, napakahalaga nito, never stop learning. Hindi porket may diploma ka na, yan, titulado ka na, eh tapos ka na sa tinatawag na pagkatuto. Minsan, ang pinakamagandang lesson ay nanggagaling pa nga sa mga kabataan, di ba? Minsan sa ordinaryong tao. Minsan sa taong hindi natin inaasahan. Kapag bukas ang ating isip, pag open-minded tayo, araw-araw po tayong may natututunan. Huwag kalimutan ang kabutihang ginawa ng iba. Yan, may mga taong nasaktan tayo, aminin natin yan. Ha? Pero bago nangyari yon, baka sila rin ang mga taong tumulong sa atin. Hindi natin kailangang baliwalain ang sakit. Pero huwag din nating burahin ang lahat ng kabutihang minsang ipinakita nila. Ang pagpapatawad po, hindi naman tinatawag na paglimot yan. Ito ay pagpiling huwag magdala ng galit habang buhay. Kasi alam nyo, pag daladala nyo po yung galit, sama ng loob at paulit-ulit na inaalala nyo yung mga ginawa sa inyo noon. Alam nyo, nakakasama ng katawan niya. Nakaka-cancer yan. Promise. Oh, makakaramdam kayo ng mga sakit-sakit. Hindi nyo alam, nagre-react na po ang inyong physical body dahil may mga dinadala kayong mga excess baggage o kaya mga stress. At dahil dyan, umiiksi ang buhay nyo, ka-vibes. And lastly, self-improvement is a journey. Mga ka-vibes, walang taong gigising isang araw na perfect agad. May mga araw na magiging okay tayo. May mga araw na madadapa tayo. okay lang yan. Alam nyo, mahalaga. Hindi tayo tumitigil sa pagsubok na maging mas mabuting tao. Progress, not perfection. Ayan, o sabi ni Rosaline, paplay nga ng Paalam Na by Rachel Alejandro. Thank you. Napakalungkot naman nito. Tama, mali na nga dina-justify pa nila. Sarah Chamson Morales, hello Ate Sarah. Hello DJ Amir, hello kay Ate Sarah at sa kanyang mga anak. Uy, get well soon, Jo Mart. O ayan, hello kay Bless, kay Aubrey at kay JR. O diba? Sa lahat ng Chamson at Morales family dito sa Balibago. O ano pa, daming missed call. Sorry, hindi ko nasasagot. Ay mga ka-vibes, paki-like and share ang ating Facebook Live. Shoutout ko lang ang aking boss, Boss Josephine Tanglaw, na napakasipag kahit weekend. Siyempre kay Ma'am Elsie din. Of course, kay Dawn Tuazon, kay Febby, kay Nia, kay Prey, kay Catherine Tubig. Ayan, oo, kay Sheila Joy at sa kanyang mga kasama sa WCPU. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Kay Ma'am Casey sa CIU, sa Operations. Nakasama na dyan ang aking partner na si Maristella na mag-birthday na. O ayan, Maris, advance happy birthday sa'yo. Mabuhay ka hanggang gusto mo, Maris. At syempre kay Sir Richmond sa aking unit. Of course, kay Manager Miko So, kay Ma'am Shelo, pumasok ka na Ma'am Shelo. At syempre, kay Ma'am Heidi, kay Kuya Jo. At syempre, wala nang iba sa mga nakikinig lagi, naka-tune in ng aming mga piloto, lalo-lalo na si Kuya Bong at si Kuya Sunny sa DR unit. Ayan, lahat kayo dyan. At syempre kay Ma'am Sharon na hindi... Ay, Mari na pala kami. Maring Sharon. Mare. Maring Shasha. Ayan, hello sa inyo. Ayan, sa mga kasamahan ko po sa trabaho. At syempre sa Kanlungan at Santungan Centers. Headed by Ma'am Paula. Ay, hindi pala. Si Pawi. At syempre, yung mga kasama natin dyan sa Kanlungan, lalong-lalo na ang napakasipag nating sharer na si Tata Magat Laryosa. And so, of course, kay Sir Algen with the rest of the gang. O ayan, greenit ko na kayo lahat. Wala na akong naiwan. I hope. Ayan mga ka-vibes, paki-like and share ang ating ano. Uy! Oy, happy listening sa aking kapatid dyan sa Qatar, kay Tonton. Oy, kumusta ng aking si Ashong na pamangkin? And of course, kay Jeng. Ayan, hello sa inyo. Ayun, mga ka-vibes! At ako po'y babalik. Makaraan lang ang ilang mga paalala. Balik tugtugan muna tayo. At Ray, ano ba? Paki-like and share ang ating Facebook Live. And again, this is your nag-iisang titang ina ng bayan. Ay, wala pa pala. Nasabi ko na ba yung extra ko? O, ayun na nga. O, yun, di pa pala. Napakadaling baguhin ng ating hairstyle, ang ating damit, ang ating social media profile. Pero ang pinakamahirap baguhin ay yung mga puso at ugali natin. Oo, sobra. Ayan. Ang pagiging mabuting tao po ay hindi nasusukat sa dami ng mga followers natin sa social media, at hindi din po yan nasusukat sa dami ng pera ninyo, sa titulo nyo o achievements ninyo. Nasusukat po ito sa paraan ng ating pakikitungo sa ating kapwa. Sa kababaang loob nating tumanggap ng mga pagkakamali, at sa ating kakayahang magpatawad. At sa pagpili nating maging mabuti kahit walang nakakakita, ang tawag po doon ay integridad, mga ka-vibes. Doing what is right, may nakikita man, may nakakakita man o wala. Yan. Sabi niya, John Magpayo, pa-request ng pick by Al James. From John. John! Ikaw siguro ito matawag kanina. Mga ka-vibes, Bawat araw may pagkakataon para maging mas mabuting version ng ating mga sarili. And again, this is your nag-iisang titang ina, DJ Amir. Dito pa rin sa nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1. Your Good Vibes. Balik tugtugan lang po na tayo. Diyan lamang po kayo. Hanggang 6 p.m. pa po si DJ Amir.
1: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, Your Good Vibes.
2: Mga suki! Order na!
3: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
4: Ekstra galing! Igago, para ekstra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: What's the best day to go to the beach?
9: Sunday! Always tune in, only here on GV 99.1

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melee.

5:55. Ang bilis ng oras, mga ka-vibes. At tayo mag-update muna sa ating weather. Ayan. So, as of today, July 5, mula sa DOST Pag-asa. Teka lang, ge-eko ko. Easterlies affecting the eastern section of Luzon and Visayas. So outside the par pa rin ang typhoon. Itong si Super Typhoon Vavi. Ayan. At meron siyang name na Inday. O yun. O, as of 3 p.m. today. So today, Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, and Quezon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Hatidyan ng easterlies. Metro Manila and the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. So, localized thunderstorm pang nakaka-apekto dyan. Oo, pero yun nga, yun sa Pag-asa, estimated ng pagdating or most probably ang pagdating po ng bagyong si Bavi ay sa Huwebes. Yan, oo. So, makakaramdam tayo ng super typhoon nga siya eh. Sabi nga eh, super typhoon. Kaya mag-ready po tayo dyan sa mga posible na namang pagbaha. And yes, thank you Lord. Maraming salamat po sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa bawat pagkakataong tinuturuan mo kaming maging mas mabuting tao. Tulungan mo po kaming maging tapat, mapagpakumbaba, mabait at maunawain sa aming kapwa. Bigyan mo po kami ng lakas na aminin ng aming mga pagkakamali, ng tapang na humingi ng tawad at ng karunungang matuto sa bawat karanasan. Naway makita ng ibang tao ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Patuloy mo kaming gabayan upang araw-araw ay maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At para sa inyong family day, merienda day, oh, treat nyo na dong family nyo dito. Mag-order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And mga ka-vibes, tandaan natin to, ang mundo ay hindi nagbabago dahil sa malalaking salita. Nagbabago to dahil sa maliliit na kabutihang ginagawa natin araw-araw. Isang pagngiti, isang paghingi ng tawad, isang pagpapatawad, isang mabuting salita. At isang pusong handang matuto at magbago. Hindi natin kailangan maging perfect, no? Para maging inspiration. Kailangan lang nating piliing maging mas mabuting tao araw-araw. At syempre, samahan nyo ako. Ayan na, ako nagpapa-shoutout si BJ! Ay! Ito na! Habol natin! May 2 minuto pa ako. Ayan, shoutout sa Tini, Tammy, Kokoy, and Raf. Siyempre, happy listening sa iyo, BJ Conception. Ayan, oh, see you tomorrow. Alright, and sino pa ba? Wala na nagpapa-shoutout. Mm-hmm. Ay, shoutout ko na, nakikinig pa rin ng aking kapatid dyan sa Qatar. Via Mixler. Diba? Taray niya. Mag-send ka ng video ulit sa akin ni Asho. O, ayun. Sino pa ang nagpapabate? Wala na ba? Siyempre, abangan niyo ako every Sunday from 3 to 6 p.m. Wanna Know Why? Ang programang Will Always Answer Your Whys. Yeah, have a great Sunday to BJ. Ayun, oh, mga ka-vibes ha. Abangan ninyo po ang mga iba't iba naming programa na nagbibigay sa inyo ng good vibes. Mga iba't iba naming DJ na napakagagaling. Ayan, and again, malapit na ang birthday. Birthday na ba si DJ Nice? Oo, Norberto, alam mo na ba kung ilan yung birthday ni DJ Nice? Feeling ko malapit na.
5, 6 o'clock. Ingat po tayo. Have a great weekend. And may pasok na po bukas. Ready na tayo. And bye for now. I love you all mga ka-vibes. Hanggang sa muli. Mag-ingat tayo palagi. Magpakabuti. Hindi dahil may nakakakita, kundi dahil yon ang tama. God bless everyone. Bye!

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
8: Talaga lang ha?
7: Ako si DJ Kakay. Ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
8: Sandali, hindi pa ako tapos.
7: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
8: Thank you so much, amen!
7: Nakakalungkot.
9: Grabe kayo eh.
7: Minsan,
8: akala ko ba, baby mo ako?
7: Nakakatakot.
9: Huwag mo nang isipin yung...
7: Minsan, nasa taas.
10: Lahat ng araw sa inyo.
7: At minsan,
11: titik ba ninyo ang batas ng isang apel?
7: Nasa ibaba.
12: Oo, sinabi mo pa.
7: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
13: I have headache, I have body pain,
14: pag two, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
19: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
20: Happy 42 together years!
19: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
20: GV99.1.
19: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan at ito ang mga winning numbers.
1: 27, 32. At para sa mga winning numbers, 27, 32.

0: Imagine ko, nag-uusap yung dalawa eh.
1: Anong sinasabi na sa isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

Magandang vibes and a headline. Zero the morning roundups on a spawn at 6:46 ng umaga. Oy! Today is the 6th day of July 2026, mga ka-vibes. Ang bilis ng panahon. Ngayon, huy araw ng Monday. Kasing bilis ho ng pagtatapos sa inyong pagpapahinga. Dahil kailangan nyo naman hong bumangon-bangon na. At may pasok ho tayo today. Kailangan na hong maghatid ng mga bata sa eskwela. Kailangan na hong pumasok na maaga. Kasi late ka last week, di ba? Bawi-bawi ka naman. Ganda umaga ho. Lalong-lalo na sa mga nabalitaan na ang isang historical moment na naman ho sa larangan ho ng pampalakasan sa Pilipinas. History made by a 21-year-old Filipina na nagngangalang Alexandra Ayala dahil natalo lang naman niya yung defending champion ho ng Wimbledon na si Iga Swiatek. Sana tama ang pronunciation ko ha. Polish kasi ito. So natalo ho niya ito ha. She won 7-6, 6-2 in 2 hours and 14 minutes for the biggest win of her career bilang isang tennis player.

0: basketball. Correct. Pero sa ilang dekada ho natin na pagfo-focus ho sa larangan ho ng basketball, madalas ho tayong alatin in terms of international competitions. Habang nandito ho yung mga ibang sports, kagaya ho ng gymnastics, kung saan nag-doble ho ang gold medals ho ni Yulo. Diba? Tapos si EJ Obiena, Heidi Lynn Diaz, tapos ngayon itong si Alex Iyala. Siguro kailangan magtuon din tayo ng pansin sa mga sports na ito kung saan malaki din ang chance ng Pilipinas. Sa basketball kasi, there is really a natural advantage for people who are taller. And relatively sa kumpara sa ibang bansa, talagang mas matatangkad ho yung mga taga-ibang bansa. Pero syempre, hindi naman talaga ganong kalaking challenge pa in terms of height kasi may PB. May NBA player nga mula sa Japan na ang height lang yata 5'7". I forgot his name eh. Pero ang galing din naman talagang maglaro, no? Inside the court, di ba? Pero siguro mas malaki yung magiging advantage pa natin. Diba nakikita na natin kung saan ba nagpupunyagi ang atin hong mga Pinoy athletes sa ibang larangan. Siguro ano rin yan, domino effect now that sikat yung tennis dahil kay Alex Iyala sa Pilipinas. Actually marami na rin hong mga nahihilig. Ako nga nakapag-try na nga ako maglaro ng tennis eh. Hindi ko na nga nababalikan yung coach ko. Yun na nga lang sa sobrang busy, hindi ko na nabalikan ang coach ko sa training eh. Oo. Pero nakapag-try na at marami hong sumusubok na rin ng tennis ngayon. Diba? Malay nyo, may mga sumunod sa yapak ni Alex Iyala. Kamukha nung si Nicole Iyala. Ay, iba pala yun. Ibang station pala yun. DJ, sorry, DJ. Ano niya kamagana? Ay, iba spelling nun. Sorry. Diba? Sana yung pamahalaan ho natin, magbuhos din siya ng pondo sa iba't ibang klaseng larangan. Kasi alam ko, yung kay Alex, hindi naman ang nagpondo yung gobyerno. Talaga yung privately funded at mga magulang talaga niya. At yung mga logo dun sa kanyang mga sponsors niya, no? At least mga Filipino companies, no? Logo dun sa kanyang uniforme. Oh, 6:51 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Tsaka yung boxing, syempre huwag natin kakalimutan, di ba? Ang pinakasikat ho na atleta sa Pilipinas, si Manny Pacquiao. Kailangan pagbuhusan ng pondo ng gobyerno. Suportahan sana natin pa yung mga atleta ho natin. Diba? Oh, mga ka-vibes, kung may mga greetings at request, naka-live na ho ako, pwede ho ninyong panoorin ang programa sa facebook.com/GV991 at doon sa Facebook page po ng GVAM. Maya payabak po kayo ngan. Karing makaramdam kay GVAM792 naglilingkod sa bayan. Good morning! Pwede rin ho kayong mag-text sa akin kung sakaling wala ho kayong pang-internet. You may text me over these numbers, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Karang makaramdam, gang GVAM, maya payabak po kayo kongan. Mamaya may kukwento ako sa inyo, may nakakwentuhan kasi akong farmer na naman. No? It's nothing new dun sa mga narinig kong mga current struggles nila. Pero I would like to highlight this one for you guys. Ne? Huling dakal po ortilano king Pilipinas. It was last Thursday, if I'm not mistaken. No? Thank you. 6:52 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Tayo ho muna ay tingin-tingin dito ho sa website ng Pag-asa dahil meron ho tayong update sa ating home panahon. Meron ho tayong binabantayang tropical cyclone na nasa labas ho ng Philippine Area of Responsibility. Meron din hong ridge of high pressure area o HP extending over extreme northern Luzon. Pero as of 3 a.m. today, the Super Typhoon Bavi, yan po ang kanyang international name, ay namataan sa 2,355 kilometer east po ng southeastern Luzon with maximum sustained winds of 215 kilometers per hour near the center and gustiness of to 265 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay west-northwestward at 15 kilometers per hour. Makakaranas po tayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa. Dahil po yan sa localized thunderstorms. Ang sunrise 5:32 a.m. at sunset po natin mamayang 6:30 ng gabi. Pero pagdating ho dito sa sinasabi hong super typhoon na ito, eh posible daw itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Wednesday ngayong Linggo po na ito. Kaya eh handa-handa na ho kayo ha mga ka-vibes ha. Ingat-ingat po. At super typhoon po ito kung sakali mang makapasok sa Philippine Area of Responsibility. Okay? Yung mga kailangan kong kumpunihin sa inyong mga pamamahay, eh gawin nyo na ho. Ngayon habang medyo tuyo-tuyo pa ho ang mga yero. Hindi kung sakaling mag-uulan na doon ho kayo sumasabay. Talagang manibat kayong pamanigar hanggang pamagobra hanggang pamagpamilya. Burita mo po itang cramming, ne? Kung kailan malapit na exam, doon tayo nagbabasa, doon tayo nag-aaral. Pagdating ho sa mga kalamidad, pagdating ho sa mga bagyo at kung ano-ano pa ho, dapat ho hindi ho tayo ganon. Matagal pa yung nagre-ready na ho dapat tayo, ne? Huwag mo masya sa buntok, ne? At ang kailangan pipyan nyo nalang, bilad nyo nalangan. Okay. Mga matagal nyong hindi nagagamit ho na mga jacket with a hoodie. Mantay la po, potasulod yun la po, mamaong naptalina. Ampong ipas. Ah, 6:55 na. Instant shoutout na! Comment na kayo sa ating Facebook Live, facebook.com/gv991. Now na. Hello to Ate Teresa Gambong, ating buena mana today. Sabi niya, happy morning. Mami P na bukas at inang bagyo. Eko po, Mami P, bukas. Ngeni na ko, Mami P. Eyo na pibukas-bukas pa. O kasi nga, ang sabi nga, eh, sa Wednesday nga ang pasok ng bagyo. Kung sakali. So, nung bukas ko pa, Mami P, na malangi. Hello to Nanay Pines Jackie, good morning. Happy Monday to you too. And happy birthday daw sa kanyang granddaughter na si Louise Zikiel Jackie Dunca. Ilang taon na ba si Louise? Para kay Louise at sa lahat ng mga nag-birthday ngayon. Happy birthday! At ang ating hong kahilingan at dasal kay Luis at sa lahat ho ng mga nagbe-birthday ngayong araw ho ng Lunes, naway lagi ho kayong gabayan ng may kapal at pag-ingatan. May the Lord always keep you safe and guided kasama na ho ng inyong pamilya. Na sana ho hindi ho lang tabu-tabong mga blessings ang inyong matanggap, kundi isang malaking bagyo ng blessings sana ang inyong matanggap ngayong inyong kaarawan. Amen. Hello to Marvin C. Lopez mula sa Alcala, Pangasinan na binabati araw-araw sina Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Celidio at Lopez family. Good morning. Kay Ma'am Aida Caranoo at kay Gianna Mirela Zapata, kay Engineer Norma Kabigting ng DepEd at sa lahat daw na manakikinig, maganda umaga po sa inyo. Sabi niya, congratulations Alex Iala, you're inspiring the next generation. At hindi lang po ang next generation, pati ang kasalukuyang henerasyon. Amidst our problems inside the country, nakabikabilaan, na minsan nakakatoxic na talaga. Na hindi mo, saan ka man makinig ka sa radyo, makinig ka sa akin, makinig ka sa television, manood ka sa television, magbasa ka ng radyo, lalo na sa social media, puro problema na lang. Buti na lang may Alex Iala na kahit papaano meron tayong breather, no? Meron tayong nag-aangat ng moral ng mga Pilipino. Oh, maraming salamat Alex ha. hindi lang karangalan ang binibigay mo sa amin. Oo, pampatanggal ka rin minsan ng pampababa ng kilay. Pampa-flat ng noo. Kasi puro kunot ng noo ng mga ka-vibes ho natin minsan eh. Diba? O, kaya ay malaking bagay ho yung mga ganyan na klaseng mga balita, ano? Hello kay Ma'am Jeng Raymundo. Happy Monday to you too. And shout out to all the listeners at sa kanyang hubby na si Choi Raymundo. At sa mga empleyado ng Clark International Airport Corporation. Maganda umaga. Saysay, blessed Monday morning to you too. Kay paring Marlon Pamintuan Manalo. Good morning. Kay Ja Amoral Villanueva. At sa mga taga Dukit, Anadukit. Pakilawe rin nga sukaring barangay sa pak... Sa pak... Jackpot ka no? Kapitan, baka naman. Kebo ka nung barangay Dukit, dakal jackpot ka nung aso. Keng ka nung dalan. Siguro taliyo la rin kaya kayong aso, kaya naman eh, wala palwaran kayong bakuran yun eh. Buti jackpot, buti jackpot lang, hindi na nga habol eh. Makakalunos la rin makamotor pag makanyan marakal masyado aso kendalan eh. Balamat din larugong welcome committee. Ang kaibahan lang, imbis na i-welcome ka, ipagtatabuyang ka talaga. Kaya nga, mga ganyang barangay, napaka-healthy na mga runners at mga joggers. Alam mo kung bakit? Napapabilis ang takbo pagdadaan sa mga ganyang lugar na maraming aso eh. Wala silang choice kundi tumakbo ng matulid. Ne, mali matapyas la talagang literal. Oh, maganda umaga kay oy sa aking kaibigan na si Dr. Lesler So, good morning. At kay Sia, Celine, and Felix, good morning to you guys. Maya Payabak at kay Medi Sarmiento Torres, good morning din po sa inyo. Ipagpapatuloy natin yung mga pabati ho ninyo later, but for the meantime, magbalitaan na ho tayo at marami ho tayong kailangan pag-usapan today.
1: The morning round of headlines.
0: Pangulong Bongbong Marcos hinimog si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial sa Senado.
1: The morning round of headlines.
0: Senate President Sherwin Gatchalian narawagan sa publiko na tutukan ang impeachment trial ni VP Duterte.
1: The morning round of headlines.
0: 3.8 milyong pisong halaga ng mga illegal na sigarilyo na samsam sa LTO compound sa Pampanga.
1: The morning round of headlines.
0: At apat na kabataang lalaki na biktima narambulan nagsampa ng kaso kaugnay ng insidente sa Magalang, Pampanga.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ng araw ng Lunes.
1: The morning round of headlines.
0: Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa dapat umanong personal na humarap si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Senado upang direktang masagot ang mga akusasyon laban sa kanya. Ginawa ng Pangulo ang pahayag isang araw bago ang formal na pagbubukas ng pagliliti sa Senado ngayong Lunes, July 6. Sa isang panayam sa Vancouver, Canada, sinabi ng Pangulo na mas magiging malinaw ang proseso kung ang mismong akusado ang direktang sasagot sa mga isyu at hindi sa pamamagitan ng mga kinatawan o abogado. Nilinaw din ni Pangulong Marcos na ito ay personal na opinyon at hindi legal na payo. Ngunit kung siya umano ang nasa sitwasyon ng bise, ay haharap siya sa impeachment hearing. Matatanda ang pinatawag ng Senado si Vice President Duterte matapos ilabas ang kanyang writ of summons noong Mayo. Isasagawa naman ang impeachment trial sa mga nakatakdang araw sa pagdinig sa Senado o ng pagdinig sa Senado. Samantala, sinagot din ni Pangulong Marcos ang paratang ng Selective Justice particular sa mga isyu ng umano'y anomalya sa flood control projects. Nilinaw ng Pangulo na ang kanyang administrasyon pa ang naglantad at nagpasimula ng imbestigasyon sa mga irregularidad na umano'y matagal nang hindi naaksyonan mula pa noong 2017. Git pa ng Pangulo, walang lohika ang mga paratang na siya ang nasa likod ng mga isyu dahil hindi umano siya sisirain o hindi umano niya sisirain ang sarili niyang administrasyon.
1: The morning round of headlines.
0: Nanawagan si Vice President o si Senate President Ulitin ko ha. Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa publiko na subaybayan ang formal na pagbubukas ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon sa leader ng Senado, mahalaga ang papel ng mamamayan sa pagbabantay sa proseso upang matiyak ang pananagutan at hustisya sa bansa. Sa isang panayam, binigyan din ni Gatchalian na ang impeachment trial ay pagkakataon upang maipakita na gumagana ang mga institusyon ng pamahalaan. Tiniyak din ng Senado na gagamit sila ng mas simple o layman's terms sa paglilitis upang mas madaling maunawaan ng publiko ang mga isyung tatalakayin sa loob ng Senado. Matatandaan na na-impeach ang bise na si Vice President Duterte ng Kamara noong Mayo kaugnay ng mga reklamo paglabag sa konstitusyon, korupsyon at umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko na mariin namang pinabulaanan ng kanyang kampo noong Hunyo. Samantala, sinabi rin ng liderato na handa sila sa anumang posibleng mangyari sa pagbubukas ng paglilitis, kabilang na ang inaasahang kilos protesta sa paligid ng Senado. Dahil sa posibleng pagdagsa ng tao at mahigpit na seguridad, isasara umano ang ilang bahagi ng Giocno Boulevard malapit sa Senado simula ngayong araw alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Miyerkules. Pinapayuhan naman ng mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta upang maiwasan ang abala sa biyahe. The morning, nabisto ng mga otoridad ang mga iligal na sigarilyo sa loob ng isang sasakyan na natagpuan sa compound ng Land Transportation Office o LTO Region 3 sa Barangay Maimpis, San Fernando, Pampanga. Aabot sa humigit kumulang 60 master cases ng sigarilyo na wala umanong kaukulang graphic health warning ang na-recover na tinatayang nagkakahalaga ng 3,870,000 pesos. Sa pinagsamang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at San Fernando City Police, isinilbi ang search warrant sa isang inabandonang sasakyan sa loob ng LTO compound. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang pamunuan ng LTO matapos iwanan ang naturang sasakyan kasunod ng kanilang anti-colorum checkpoint operations. Kasunod nito ng buksan ng sasakyan, sa presensya ng mga opisyal ng barangay, tumambad ang mga kahon ng sigarilyong lumalabag sa Republic Act No. 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Patuloy umano ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang may-ari ng sasakyang iniwan sa nasabing lugar. Inaalam din kung sino ang posibleng responsable sa mga nakumpiskang kontrabando na maaaring humarap sa kaukulang kaso sa ilalim ng batas. Kinilala naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang matagumpay na operasyon at binigyan diin na patuloy ang kampanya ng kapulisan laban sa mga ilegal na aktibidad na nakakaapekto sa kalakalan at kalusugan ng publiko. The morning, nagsampa ng kaukulang reklamo ang 4 na kabataang lalaki na nasugatan sa naganap na rambulan sa Barangay San Nicolas 1, Magalang, Pampanga. Nagtungo ang mga biktima sa Magalang Municipal Police Station matapos ang insidente kahapon, madaling araw ho ng Linggo. Batay sa salaysay ng mga biktima, paalis na umano sila sa isang lugawan nang magkaroon ng komprontasyon na nauwi sa pananakit. Ayon sa kanilang pahayag, binato at sinaktan sila ng mga hindi pa nakikilalang individual. Dahilan upang magtamo sila ng iba't ibang sugat sa katawan. Agad na dinala ang mga biktima sa ospital upang mabigyan ng paunang lunas bago magtungo sa himpilan ng kapulisan upang formal na magsampa ng reklamo. Samantala, nagsasagawa na ng masusing investigasyon ang Magalang Municipal Police Station. Sinusuri na rin umano ng mga otoridad ang mga CCTV footage sa paligid ng pinangyarihan ng insidente upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga inirereklamo. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng kapulisan habang hinikayat ang sino mang may impormasyon kaugnay ng insidente na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapabilis ang paglutas sa kaso. Oras sa Bang Pilipinas, 7:07 ho ng umaga. Mamaya, antabayanan ng ating top 3 headlines. Nyanyi, good morning. At sa lahat ho ng mga nanonood pa ng ating Facebook Live, magandang umaga po sa inyo. Ganun na rin sa mga nakatutok sa atin hong GVAM 792 naglilingkod sa bayan, Maya Payabak. O pwede kayong mag-textin sa akin ha. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Babasahin ko yan sa pagbabalik ng The Morning Roundup at 7:08 time check brought to you by Pag-ibig Fund.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Tayo na

0: Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV 99.1, your good vibes.
3: Kamusta mga ka-vibes? Minsan hindi natin namamalayan. Napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes ha, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha. Mula sa pag-check ng raw materials, hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ng quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha. Mga ka-vibes, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda. Doon ako sa alam kong pinagbubutihan ng paggawa ng gamot na iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
4: You are currently listening to GV 99.1.
5: Your goodbye.
6: I have headache. I have body pain.
7: Pag two, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
16: Bakit RiteMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
23: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
24: Para bang pinatawag ako ng danga.
25: This is Sky Montanola at excited na akong mapakinggan ninyo ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Sama-sama tayong manood ng Moana only in cinemas this July 8th.
23: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
0: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the Morning Roundup. Only here at GV 99.1 and GV 99.9, your good vibes.

0: piso naman sa gasolina. Eh, base daw to sa oil price movements as of Thursday. Pero dahil nga nagkaroon ng attack na naman on commercial vessels and military strikes by the US and Iran over the weekend. So, ayun. Ito na naman ang dahilan kung bakit posibleng magkaroon na naman ng adjustment. Ano? Ayun talaga natigil! Ay, naka po. Oh, sir, it's now 7:49. Oy, may mga ano na ha, may mga financial institutions na nagtanggal ng kanilang mga fees. Magbabang transfer ka at kung ano-ano man. Mga naman pwede, no? Yung mga iba din. Kumain naman na kayo. Meron nga isa e-wallet naman, nagbaba naman ng transfer fee. So, ngayon 10 pesos na lang, dati 15 pesos, di ba? Sa dinami-dami ho na mga gumagamit na ng online transactions ngayon. Baka naman pwede naman. Marami naman na kayong kita. Diba? Pababain nyo na yung mga transfer fee na yan. Diba? Laki-laki naman. 7:50 ang oras sa buong Pilipinas. Batiin natin ang kailangan batiin. Lalo na sa mga nag-crave ho ng pizza dyan. Order from any branch of Del Cizo Pizza for as low as 229 pesos. Malapit na ho silang magbukas muli for franchise. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Maka live tana if you want to watch a show. All you have to do is go to facebook.com/GB991. Now na. Muli ha, mamaya antabayanan ho natin ang ating magiging update sa unang araw ng impeachment trial sa Senado ni Vice President Sara Duterte. Isa hong malaking tanong, a-attend kaya siya? Kaya alamin ho natin yan later kung siya ba'y sisipot, ha? Okay, mag-good morning na kayo sa akin sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991. Sa ating hong Facebook page ng GVFM, pwede rin po sa Facebook page naman ng GVM792, naglilingkod sa bayan. Ay, instant shoutout na ho tayo. Maganda umaga kay Milagro Soriano Paho. Binabati daw ang kanyang kapatid na si Ria Paho at Jesus Soriano Paho. Happy birthday daw kay Day Bato o Day. Happy birthday sa iyo. Hello kay paring DL3. Mahal na mahal ko ang basketball, pero may nakita ako na ibang klase ang mga tennis player. Isipin mo, naglalaro mga yan 3 hours straight or more, walang time out or half time tulad sa basketball. Galing! O shoutout daw sa kanyang tatay na 65-year-old na nagte-tennis pa. Competition pa. Wow! Maganda umaga sa iyo, tatay! Grabe yung stamina, no? And it was actually my first time to play pickleball last night with my family. Okay lang. Lagi ako nasa papasobrang hataw. Kasi nga dahil nga nagkaroon ako ng tennis training a few months ago. Actually, pati sa tennis, lumalambas din ang bola. So, kasalukuyang ang kinakapakapak ko pa. Medyo nagigets ko naman na, no? Yung ball control. Kasi madalas naming laruin before I played tennis was badminton. Eh yun talaga, hataw-hatawin mo talaga yung shuttlecock doon. Hindi pwede mahina ang balo mo doon. Lalo na kung outdoor ka naglalaro kasi kukontrahin ng hangin kung mahangin man doon sa lugar ng pinaglalaroan ho ninyo. So talagang hataw talaga dapat. Eh, kailangan pala sa pickleball, may control ka sa bola. Hindi lagi hataw, di ba? Yun. Pero tama, dapat kahit na patayo pa, mature na sa edad, eh, meron pa rin tayong mga physical activities kasi kailangan niya ng ating katawan. Huwag natin nga hayaang pati nga pong karugong makakera, alaking gagawan. Kasi hihina ka pag ganun eh, lalo na kung may katandaan na ho tayo. O kaya kudos sa iyong tatay na 65-year-old na nagte-tennis pa. Maganda umaga kay 0436. Shoutout daw sa LTFRB, pakisilip naman. Ano, TNC na to, sabi 15% commission lang. Bakit hindi naman nasunod? Pati pick-up point, sabi 2 kilometers lang, bakit merong 4 km pataas? Kawawa kaming mga driver, salamat. Ano bang, what do you mean TNVS ba? Pwede bang sabihin mo sa akin kung ano bang TNVS yan para mapasilip natin? 15% commission, hindi daw nasusunod. Tapos yung pick-up point daw, sabi 2 kilometers lang, bakit may 4 kilometers pataas? Meron ba ano dito sa settings ba? O sige, pero give us more information ha. Shoutout kay Joe M, Nella, Marvin at kay John na papunta sa Baliwag ngayon. Ingat po kayo at maganda umaga. Ano bang gagawin nyo sa Baliwag? Hello kay Ma'am Maida Caranoo, kay Ma'am Mary Jane Agkawili David, sa David family, kay Eugene, Jane, Kim, Candy, Bubbles at kay Kurt, at sa kanyang mga apo, all the way from Canada, kay Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, Riley of British Columbia. British Columbia, Canada. Good morning. Hello kay Nanay Pines, Jackie, God bless you too. Kay Arnel de la Cruz, pa-shoutout daw sa mga classmates niya sa PNP PSBRC Class 98 to 14 mula kay paring Arnel all the way from Singapore. At kay MJ Chon, sabi niya, oh, totoo ba? Sige. 7:55 ang oras sa buong Pilipinas. Diretso na ho tayo sa ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Mayari ng gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, naghahay ng motion for reconsideration kaugnay sa mahigit 11 milyong pisong multa na ipinataw ng Department of Labor and Employment.
1: The morning round of headlines.
0: Dalawang magkapatid na lalaki arestado sa Tarlac sa kasong illegal o possession of illegal firearms.
1: The morning round of headlines.
0: Top 3 most wanted person arestado sa kasong carnapping sa Candaba, Pampanga.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Naghain ang motion for reconsideration sa Department of Labor and Employment o DOLE, may-ari ng gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, kaugnay sa kautusan nitong magbayad ng mahigit 11.4 million pesos para sa administrative fines at back wages ng mga manggagawa. Matatandaang noong June 16, pinatawan ng DOLE na mahigit 10.3 million pesos na multa ang may-ari ng gusali at ang kontratistang Golden Years Construction dahil sa mga paglabag sa occupational safety and health standards. Bukod dito ay natasan din silang magbayad ng back wages sa 57 manggagawa na umaabot sa 1,102,798.50 pesos kaugnay ng hindi umano na bayarang sahod sa panahon ng work stoppage. Gitnang kampo na may-ari, kinwestiyon nila ang desisyon ng DOLE dahil umano sa kakulangan ng sapat na due process at sa hindi malinaw na pagtukoy ng pananagutan bilang employer ng mga manggagawa. Ayon sa depensa, ang mga construction worker ay kinuha ng kontratista at hindi direktang empleyado ng may-ari ng gusali, kaya't hindi umano ito dapat isama sa obligasyon ng kanilang kliyente. Kinwestiyon din ng kampo ang naging basehan ng desisyon sa kabila ng naunang ulat ng DOLE Region 3 na nagsasaad na naisagawa ang mga kinakailangang corrective measures at pagsunod sa safety standards. Patuloy namang hinihintay ang magiging tugon ng DOLE hinggil sa isinampang motion for reconsideration.
1: The morning headlines.
0: Naaresto na mga otoridad ang top 3 most wanted person sa antas ng lalawigan ng Pampanga matapos si Silvi ng Candaba Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa suspect na naharap sa kasong paglabag sa Anti-Car Napping Act. Ayon sa ulat ng Pampanga Police Provincial Office o PPO, isinilbi ng Candaba Municipal Police Station ang warrant of arrest sa loob ng DOH Treatment and Rehabilitation Center sa Dagupan City, Pangasinan. Ang warrant ay nilabas ng Regional Trial Court Branch 43 sa San Fernando, Pampanga, kaugnay ng kasong paglabag sa Anti-Car Napping Act. 300,000 piso naman ang inirekomendang piyansa ng korte para sa pansamantalang paglaya ng nasabing akusado matapos ipaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan. Isinailalim ito sa kaukulang dokumentasyon sa Candaba Municipal Police Station bago i-turn over sa korte. Ayon pa sa kapulisan, bahagi umano ito ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa mga wanted person upang tiyaking mananagot sa batas ang mga akusadong nagtatago sa hustisya. Arestado ang dalawang magkapatid matapos makumpiskahan ng mga ilegal at walang lisensyang baril sa isinagawang operasyon sa Barangay Motrico, Lapas, Tarlac. Ito ang kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nitong nakaraang Sabado. Sa pinagsamang operasyon ng CIDG Tarlac, Philippine National Police Special Action Force o PNP SEF at ng lokal na kapulisan, isinilbi ang dalawang search warrant kaugnay na paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Narecover ng mga otoridad ang isang kalibre 45 na pistola at mga bala sa bahay ng suspect na si alias Ron. Lumabas din umano sa investigasyon na wala itong kaukulang lisensya o license to own and possess firearms. Kasunod nito sa katabing bahay ng kapatid nitong si alias Alpi, nakumpiska naman ng isang 5.56 caliber rifle, isang kalibre 40 na pistola, isang 12-gauge shotgun at iba't ibang uri ng bala matapos mabigo itong magpakita ng mga kaukulang dokumento para sa mga nasabing armas. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng otoridad ang magkapatid kasama ang mga nakumpiskang armas at iba pang ebidensya. Naharap din ang dalawa sa kaukulang kaso dahil sa umano'y paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act habang patuloy naman ang kampanya ng Philippine National Police laban sa paglaganap ng mga loose firearms o mga ilegal na armas sa Pilipinas. Oras sa buong bansa, 8:01 ng umaga. Yan ho ang ating top 3 headlines today. Magpapahabol ba ng pabate? Ipadala na sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hello kay Bernard ng Dawo at kay Nanay Pines Jackie. Good morning. Hello kay Luis Garcia. Maganda umaga. Oo nga pala, no? Hindi pa rin nahahanap. Ito hong alleged robbery and sexual assault suspect sa isang incidenting naganap nung nakaraang buwan doon sa content creator na si Bebs Navarro. Nabalitaan nyo na ba ito? Diba? Tanghalian tapat ho naganap ito ha, sa bandang Korean Town, Angeles City. So tayo ho'y nananawagan sa kapulisan at sa mga otoridad na paigtingin po ang safety pa ho dito sa Angeles City at mapabilis ang paghahanap dito ho sa suspect na ito. Hindi ba kalat naman ang CCTV ho dito sa ating syudad? Diba? Siguro hingi tayo ng update din, no? Binibining Anna Grace, pwede ka bang humanap ng update patungkol ho dito? Hello kay sabi ni Zetrock Gray, ayos sanang makinig ng programa sa GV. Kaso pati ikaw nakikisawsaw sa impeachment ni VP Sara. Huwag ka nang makisawsaw. FM radio yan, wala sa politika. Trabaho ho nating makisawsaw. At para din ho kayo, malaman ho ninyo kung ano hong nangyayari. Ang tawag ho sa aming ginagawa ay pagbabalita, hindi ho pakikisawsaw. At lahat naman ho tayo entitled sa atin hong opinion. Lalong-lalo na, wala pa nga tayong binibigay ng mga komentaryo sa mga nangyayari sa paligid. May mga nagre-reklamo na dito. Huwag ho kayong mag-alala, hindi ho kami titigil. Hindi ho pwede kasi kung ano lang ang mga bagay na gusto nyong marinig, yun lang ho ang ibabalita ho namin. Kung kayo ho'y nasasaktan, ay ganun ho talaga. Kailangan ho nating buksan pat lawakan ng ating pag-iisip. Hindi ho pwedeng kung sino ho yung mga sinusuportahan ho ninyo. Gusto nyo mga balita, dun lang ho nakapalig.